Kawi prakadi paran kadia sangwi ku anjarwi. Kadia sangwi ku anjarwi. Sahayana hayun sasmita.